0: ye fia won asan kwa mi sa hey ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: Asasia ye tsu ha e wo wura na ba ma ya me kan ho asomi wo se ye fra me mia na mia na nyam kokon ha wo ti asda o se me na nyam mia me nim ne ma chi o bia en kan ho na tsra se o ye pra ko na nyam kokon ha Sanya mi na mi dinu wa dance ya trow. Sa sa wudu wu tono so. Na sa wudu wu re sani mua. Ah, omu wadi mwase. Omu wadi mwase. Omu nuta. Ah.